0: se sika anase ni omu wobi ya ombe timi edi abu o maino anase omdui baba beye juma waha na eso aba mfasuo edi ama o maino eni sa maino enuwa na womu eye
1: inti womu kohono mna
0: ni
1: yoko su
0: ewo hase ni ayensu ye wo se ye tu efeme gudie no womu su omdi ya kwa kwa tuja sene beya skafua womu ewo msika womu epesi womu edi womu sika kushe bibi muno womu su womu benya sa ope pano na womu abi pye mu ewo mainga na ha edi wo musika aba aba be ye juma e wa hasin area yen concern fufu mu na Ghana Industrial Property Office gipo e na odi nhyehye egu apuno so kra na nhyehye a odi egu apuno so no odi egu apuno so se na be ya womo ebehwe na ohwe apetehia yeye no man Ghana mu no enya nkofo dodo na ehu ewo amanhodo so na ningina ne se o man Ghana utumi tika se na bibi yo man die na yenuanom mo bemben yen ababa betam akọ na fe dachi bi womo kasa womsi weye ye dia nti womo pese yen so ya petehia
1: womo ebo ho ban pa
0: Wamo ebon ho ban se na be ya nkiri ma be ba no wo me hu se se ye kasa ni ye kasa apetehia if your mind gan mu ibi osu wamo ebo asa na be ya moni a wamo eye bie no wo be hu ha wa wo be kra no na ye kama na ye fefefe branding no ni nyina e ka hu bi na san hyehye a wamo edi egu apono so no ibi osu ne se wamo epe mra e betumi abo apetehi no ho ban na ye hu se wo kofa krata bi ana se krata ye wo krata ko fa petesh bia ye wo krata e bo ho ban na we hu se aha we die e free Ghana ha se en free bebia na Ghana Industry Property Office yi wo mo akwa share Registered Generals Department na ase na wo mo ni woni wo mo ke bia wo mo enyina ehia na wo mo ehia ye no san hihia wo mo di gu apuno so se na be ya obi ehu se ye fa apetesha
1: e fi o man
0: Ghana mo no wo mo ahwe aye hu ejuma pa na womu ehia ye no nhyemu a womu hia ye asenti a na da so any protecting our heritage na chese ne ye wo no ye bo ho ban pa promoting our future ye da che no so ye bo ho de ram obi ehu na enkofo pa ekukudam empenyifo achichire ani enintini a ibi mo eye kuafo ibi onso woni a womu hwe na bibi babonte a womu hwe se bibi adeda na akwemu enyina ekuhia ye a womu ekasa ye register General, oh no no share intellectual property. So Mrs. Grace Amanda Ishako Ekasaya in Simbi say and Odi Tuja.
2: Yeah, the producers are omoye apeteshi. Ewo Ghana Miamia different places, bringing them together to let them know that they have a unique product. Omobeti me using intellectual property to be a friend geographical indication. E dia ton o ma de e ma mo ne ma aye enhyenso sonkun bi abem mo bi ehu se apeteshi no ye ye no kan bi so na ye de ye traditions ye culture ye traditional know how ene ye de brew apeteshi no enti no se ye de ko edwomu a na se ye ton a ebetimi ne insa ye timi kafi amano no akompiti na ama sika kakra nso akọ producers no so bottom so bema ejuma atumpon ewo mpotemo a omoye sa no niema no if you say say amanfo koso to omuniema because of the uniqueness ni reputation na bema omunso akoso abayo omadwumanum
1: onu FM 95.1
0: Mrs. Grace Amanda na oti se wo kasi oye ukopiemo ewo registered general a ono no share intellectual property so na enye ono nkwa ene kasaye Dr. Carriage Besa Adanun so eye head of geographical indication unit ewo registered general's department nsemi se no no so edituya
3: emra oho a ebetimi di ahyenso de sonko bi ama yanyama ubodin wo wiase bebia na se wiase dwa so a obi anim se efri Ghana man mu na efre no geographical indications nti enen hyemude no eye hyemude ayeye afa se nsa a obi anim se efri Ghana eye apeteshi na na se ebi mu fre no apio emra som se ye de hyehye ato ho a ye bebo ho ban ne branding no na
1: Yaman 95.1
3: so obefra ewo wiase dwaso